Hello, lakot. Ito nga sa tela, umigis sa mga nakod lang, may kinala lang may tilo si ulo may nagkadya, walang may tilo ko September 14. Upang ako katiyo yung alis na epic, Jamie, kayo tingin lo ko. Pinasawa si unong onig, sila kadya, nagtalaw kibok, umiak to tilo. Tako nakatalaw ng lalo, umiak to tuhapit. Ah, kadya, natiyalaw, tuwi kayo to sina, si mayagulula, umigatatawi, kanayak. Tutu si bata beauty logo kacang na make okay sang ukalan ni si yuya lang ito kasi no lang ayok nila so kala lang mayo no buya lo ni lo tay may takko ila na la to kulay to la kut to nga sutera si man na 925 ko kasi ngani to bani kay nang nila metilo Jamie lo kawisa lo ilak tema nagjang wala na matana zibit nung ngak to sabak Tusok bigay bakat tigot. Pinaso ako si Tamak. Sa akwa ko, inu-inu na big me. Mga nailis sa kipalaya yaw lang mat. Ilis sa kayaw balaya lang at. Tamas sa mga ako sa kang namat. Ang malutak na panimalikali ako. Diyo kami araw kami nakadyang wala kapigyala lang may matatana si bulat tigiyang at kikato tigiyang buto sa pinginiyak tabutabong araw amot. Buti lang ngingan ni amalo ayak. Asuna kisulat nila ang mga aktu sa kapigin niya ang luti ko. Ang maluturn nun na butoy siyong nakaktaw niya kung lapig ang nangmat o lumilak. Tako at ako siya kataw na katatuit. At kisumik na nakampanyo yung ilang apanak sa mga aktu sa kapigin niya ang luti ko. Pivalya yung lulo sa king ngayon at ano kayo pa tayo nakawasal o to inutito ng malukalo na at ito katan niya ang luni. Ito sa kaya lang initin ni Bagot. Silap kanya kanuin na rin natin ito mga nakikita alam ito sa kalot ikaw ni

0: تلني وكو خوسي خلونا سن اللي مانك أول تصير توت بيوم دكتور ما غير اللي أبنيت إيميلي إماك كوبيك جاب ما حق بينا إلدك سلنا بوك بيوم نوتي يورني ألانوت نونا حق سوريك نروتي يونو تاكونا نيوناني وخايروني نوكونا غاكتوني تايوت سوريك خانو اللواني تايوت سياد اللوغت تيغريني كوتي خاري حق سوني دو تمكوني نا بيوم نوتي يونو غاكتوني Atok si malangat. Itago sugala nga pigatik. Kau talong mo. Kau nigutig yaktitok sugo. Alla si matiligo nalunay kutolimi 2.1 mi. James Bay, Quebec tak angatalo ang hatigin ni ngani. At iliok tolok si marami 1975 mi. Sakusin niyo, hamitigin niyo lo. Ukausat ta siya umaguti nga. Pingutitaw yang nilibinok. Halunat sunalimanik out si yutuat. Pinaglo makayar tuwa niyo tildiwit. Igit si suti ang abaw nunam makinganik ang Gaba Peninsulamik. Nunat siyami tuwa niyo. Northwest Territories mi nakikaw di itsugo, Quebec kuno. Tatsuma ukausak ta si igutaw ni bininga. Asiko ko daw lok si matsaho inuit at ang sulok kaya ko tigis si malangan ni nunabim mi tapo ng lima tayo may ringa niya lok tilugo suli nga ang mga liwak ka nung nakutaan na gawa may tsuna lima ni awl tsiyo to at suku to rin makayalo ko tigis yang aniyok ala ni krinik inun nilo Quebec Munich gawa may unyok tawa hangitulay at suko angyak tawa harlo ni Kisimilyar ni Lok si Magiba. Asingin nyo nuna minamin ng taga sa ako ni ang hatigin ni Lok tao si Marunot. Inun nyo walin ng miyunot. Nuna po ang miyunot. Nuna tse po ang miyunot. Lulabot po ang miyunot. Taan na halunan awal tiyo to ko tigi si Marangat. Piyong itong makayalo ko tigi si Matsugo. Nuna haka si Marunot. Canada limami. Gaba Marunot. Maligaw na pala kaya si Mabuklo ni Itaga. JPT nung nga po nga kang aksume.
1: Tana zibidi nung nga tawa ni kang aksume ito sa akin na tasi tahan na kadyang ulakat. Pinasawa ko sa kanya at intrusak sa akin nila ame yung. Ilak tayo masilak jami. Ano nak jami lapi balayot. Ito sa akin na lalang may mata. Ito sa akin na lalang may labon.
2: Ulakut tambah nak jual mi pipa lejut kanga tajul lagi jazz aviation LP kuasa maju tak kono tami angi hati gigi mi contract mi kana idak tingin nun tak ko 1000 ni kanga tajul nu pisi kata angi hati gigi tuin amalusuli tak ko ni ko aku tahu ke kalau waktu lugu mana menu kanu ilingan lagi mangata unik kang ulang itu karena kami kata juga tiga ingin pergi ke tanu tapi ni tak hujung ni ko walau seman mata angin hati gigi unang itu apa tanu kang asil waktu jazz tak ko aku lagi kata show Air Canada Express amalut tau asingit Air Canada mo atok tau watuit 65 note

0: Un lakut CBC kata tamu pebalir. Ung bang kau sang lutung. Aula tijiga hataksi majang aman itau bainuit katuja hatigi ingit asingangan na pasi jatadala yang ule lau majong Winnipeg mi pala isi kau haksi majut na stay ni amulin tigo jaminak September 2 ngutil lugo pasi jatadala yang ulu ni ataw sumo anak tiga namun antaan na lau anit itau kunak sila utok Lani titaw la ito, ano la TV mic, molin, pasi ya tazalengo siya mamijo kuno siyong niya naman, ikalo ni 2023 mi, amalutaw amisuit pasi ti lilaw mi jun, tay maala at siktaw lo ni Inuit, me too, molin, naalan ni halo ni, katoktaw ni ngayalo ni, March mi, kadyo sila ito. Tako tau haka siya ujaku We News, CBC uke utatu mengatu ni amalu asingin ni unikali uhatatun. Tai malu kisya ni tako, pipal lea zulu kajilaki hangituin. Tana lea hamanik, nuna pumi pipal lea zulu kini nekatau dong. Kisya ni inulaki ungitok, haka siya ujau dong. CBC kuni ikhalo ni pipal lea zulu kajitobi utak tako go. Abbes itu nare hatu pipal le jule gajil lagenne
1: ik pigusung imata kawe mangimata takwa kagasoye pipal le jule gionnaqpat suring ittuni unikare twinaga qangmata
0: hamaniqtana ilage jawju 26 no kagasaw jangnu inungon we news nuta unikale utitawbatu kanata umichanu cbc ko khagate khagasaw khattalaw tu we news namine khote khatme kisene khagasaw jakko gunnaw tinga kajusi gunna khattalaw ngi titakhane akbe ko gunnaw tigi janga hong kong mitum we news ta ko titakhasi majui ilunna chani ko unika sakhatangin unika le ngusi majui cbc ko kisene khimqo gamita makko singin asidik tau hatak si majui unikale ka si majangin tako si bisi ko hakasaw jako kunaw tau juning atut amalu nunat check news ang jokang Canadian

0: Te ma tāpan male ka leo pe me tāko a kati mani e ki yang a oti lalang me ma pina sa rosa rin arta tinnik. Kanui leo le galo ako nga ke. Tamalang me ka matane la ke nuna po mese ula tege ya po male ka leo pe jama me ki kato e katato e. Sa tāko tamane au yak kanui leo sa mapalda ya mga kato kawa yi gaya pika niya kato ko. Kanu tui nalo tui sanna kata tilo ko. Tako isuna kaptalo si unikko akitu rea ruti nikte ko sakititi ka suangin na katatu terves ko nakaktawa juit tawa na amele kay no nangani tamani kanata kanuat totoo wali si mani ang mga lo taman na ako si ukatay nakatak si mamman at jiging ito niluta na paso kay nung nila may katiko lori ulakot sa lakinga.
1: Ulako lese koyan na me tunga suktem mega binga.
0: Ni kulok in lori nga ulako lo galwak ilo ko si atuin na ako nang wakta sa nakabi koyan na me tema si bulok pa me ayo awo ya gila okte kanwi lo mga kay kosa kakain na kubiyo.
1: Awo ya urok tok piligak sa kaurok tunga pigyar awo ya pigyar sa klone amesunit tiki patawrok tu ne maligaliok tikjuang ukataw yune amesurang ukatawrok tut takwa katitlugi 50 paru lauk tut takwa tukisivadli reaktok tut tusareaktok tut kigaktok tatine takwa unikak vilyum mayut atjigeng itu tinik tukisivadli tu yarok tut soklo sunatuin nait akitunak sauningit taman na ukiok taktok sa punniak tau geakang ninga ammaro takwa iglukik sarang nak ukaw siyongin nak pagtidlugot tau takwa tusak titaw rok lutik uvangat tau nam minik nunari puraga rok lukit tana inigiyaga atutiang niya rukku tusak vigiyak tuklugik kisiyani unikagiyak tukun na

0: ni paipare rito teo kana tu enak gawa matokak kunung ngatunik tuwa ngayon eh ilan ni kutaw kese ni tamakwa kau je mayun na wata nana bu gawa makunut aura tau yut uvanut ukau si ukatarok tut soklo ane akang nangit turakinak aulak titaw ge akang nak ilin ni ak turakinak tamakwa adjiri ngit tutinik tusak titaw rok punga takwa arwa mut naksarak lugit uvanut unikaw tau rok tut.
1: Ni Lori ta ni langa kiwi pala ya kalau apa kutingin ya tama kanu itu ni tu sakat telau mengapit ila nunalin na pula kasi magabila ka piliris magabit oh ya uyok tama ni kanu inun ni tu sa luang wakat telau kikia
0: Ame sunok ukaw jorok tunga sunatuin na it akitok padlian nga tana ame surang ukataw yok ukaw siurang ukataw luni tana iglukik sarang ni ukaw siungin naktugarwa kisene ujong narok tuk tamakwa aksuguti kikatak si mayak putay mga ni 2021 mit ni warok tidlunga kinaw yait sakit padliayot kinaw yat iglurok padliayot kise takwa koyari yugaro kise ni amisong ilwang matagok sore aksugot kain na koyuyuit iglurok kan nireret ang kaksaryok kan nireret takwa nutang ilwak tut nutago reak tawrit amarut taw takwa amisong upadliang ming matagok namin kutakak tuit ang ikariyang minit ikayo siya takat jumiyari akang ningin na naminik ang ikakak tunot takwa soglo tamak ko ni nga tusa maraw po nga ikaw mayak ko
1: ni Lori tema jiging ito ni ka tusa katala kabinalo nang ito takwa loko siyong nga katapamati ilo kisan so natuin na nila tamani nun namikingo mayaw yuit at jiging katala tusa nga mata kamalo kakao kabitakwa tu sabta di tahap mengakati mabit jual bimunila utam mega bitu kau segala kabigit tak kuale kau segala tetit solo isu masa siu kau tiga beli isu mabigit kanu kisut si buliu tiga yang ngua mengakabigit kau segala lagi teh kene kati mabit jual lumitilu si
0: tanna ila tengasunak kai aksoro tekat luatang neapunga tak kuasoklo magong ni katimayagarang o katawag ma pekata no nakakak si mayurigin niyo miksanot amaro pekata takwa no nagayatin ni sa punyang ng mot national defense ngun nakakta yung mo takwa tunay karaktak ka unikaw tilugit soklo ukiok taktong miyotaw yuk tigot sa pudyaw tuin na kumangin na ta sa pudyaw katawag yung mayugot kisiani apuktak kuti kaurak tugut tamakwa sapudji kataw ni akutta soklo iglukik sarang ni ang kakati akutta sapudji tiyakan ni kunnak tugut uvarun ni sunatuin nang nik akituk wuk sarwa katakutta sunatuin nang ni niuvikun na jangit tugut taman na akikigligi aktaw yagirit amaro pingayuat soklo takwa kawyemayun na yugut outlak awdla katake kakataan ni akbilyak liang niyang nagtan na akik soktaw gaya kaktok ane kang nangit turiginik soklo kay takwa isumagidlugit unalik sayayit soklo outline na yaga kakpata nunavu sila tanot ane akbilyak niya kuti kanok sa puji kanagun na kayak pata ang ikaksimat jume ruti uvaruni nunamid jume kurutigot takwa soklo unarik saya ikayok tuktaw giyakit kanag kurugit at sukote giyakataw rakpa ka
1: tema nalunang ito tamana o yo yumik tema pula kapali at ilutad jiging ito nito sa katalo akabitana teme lok tilogo tako to kanata miu tako ni ngapila ka katakata kaso tilogi United States ame alike no nangin nit asingin nilo kanol taman no ko seo katalaw ka ba balo kanok at tuwina kakayang mga no na po yung miu to yun it taman na ukaw seo sema ka ba balo na kanok ukaw sa pigi yung nakyo
0: amesok teurang itu, ukau siu semarang itu, Mary.

0: Right. Nanat kasi ane kanok atok tau nang mangata isumaru tau rangoyok sunatwe na akitokak padlea nang ninginit. So lu uksuwarong mit atok twin nao tidlu tatakwa uksuwarok Canada o sila tanot aura tau tidlugot akingit kasi ane takwa Canada ikayok tuy kanigaya kamariktok. So lu uksuwaro akikigligya ko tau yagaya kang ninginit. How you may know you go so nona rilima nona vomeo not pangatau te kukisi ane tikitau katang mata ammaro kautamangung itok umeakjua ku tikitau tai nakatang ningin ni tamakua sakkegea kang ningin ni ikayok tau kanigea kang ningin ni pekotak juanon soklo turatak veet, mittak veet, tamakkoa aakik soktau tiak simagutik sunatuina akikigligiak tau kannereakam nengenne tamanna tusak simagibaga.
1: Lori, takwa tau ka nuila gapamakkunilaak tamassiminga osigiga suppallia nginnakasussimagaluame matassukutakattutiduk tamakkoa kiinauja liurutissoju not ubaluunniin. Kana pilere katigitia kana rasun maman nalo piluatte mik saputjo ka sunnam mot ta kole no no bo mut inuit kanukia tamas mamisan satta kanne gunna rasugi bigi solo ta bane ame alge no nanga ni tema email yok tillugit tu sonna katte na tillugit ta kono no bo mut kanuk inuit kanuk satta kanne be kagasugi bigi le
0: Isumaro loa rea tung itut, oke otak tung miotau yok tegut, tamakua tunga vekatiang mata, Mary Guide, Amaru Canada, Gava Makungit, Sorlo, NORAD kutigut, takua angi katigi gummit, pilige katigi tiak simanang mit, takua tunga vekatiak tuarun ng mata, Sorlo, NORAD kut, aura ningit pilere katiging ningit takwa utak kituin naktut nukpang niya ila sivurak tigiyo yuk tana kanutin naro ukadlak karakpat takwa tutun nangin mata NORAD aura nigiyang init takwa pilere katigit tiyak tugarwat soklo unataktok jwa ligini umiksanot pilere katigit tiyangin nakasuk tuit tukisi uma katigiti angin nakasuktuit tana tukisi titaw si mayunga ta isumaruro agi atung ittuguman na uyok at tanak tumeng ittuguman na uyok tana sivurak tigiya uyok kanutin na runidliya tuin nakatang ningan no tukisi uma yablak ito.
1: Sakingo yang sukalit talang mat. Kasi ang itako, kasi uba, sunawat, sibuliutin niya katitika ni katimana kalang migusi.
0: Unikaw tinang maring niya taka, nunavu gabamak kuno ngayuit, nunavu tungabik kuno ngayuit, kinaw yait. Ame suku reakan ni reakam ningin ni. Tamakku aki kaktuk tamin ni kau ye mati ang mata. Kanok akik suwi geakam ningin ni kau ye mati ak sutik. Kinaw ya katiang ilu atuin nang nang mut. Takwa akik ya kun naktangit. Kayu sititia kun nakatangin na mata. Takunung nga ikayok tuikan ni reak. Ayok tuk vigin ak pagkaila. Ame suku reak tau geakam ningin ni. Kinaw ya tamakku akik suktaw kanirun nang nang mata. Soglo iglutak kanong niyaktut amisuguya kanikulutigut akikigligyak padliyagirit amaro angunasukturigayikut unariksayayit ikayoktuya katayun ng niyang mata sapumaya katayun ng niyang mata ukiyoktak tungmi.
1: Lari kuyan nami tiyala kagidasa at yun ng tas nakaw migabit ulumilulo katiyang nakibutin.
0: Kuyan nami tiyala siya ulo katiyang nakibutin.
1: Nakumik. Tana Lori lau tidak kena malikalah jamik kahit katok tiu jok nuna pumutus sa kain natasi. Kana lisa mabisi tabango kaala kun natasi 1-888-896-3135 o mekalo nito kaala kun C-979-6101. Mana sila doon people leo to sa kain ng nalang may mata utang migo takalo natin kain ng nalang may you good and the world.

Hello, lakut. Dunga sotel semana kon lam wat uti sunga wat lam meti lota ulam ei nak gajang uti lugu September 14. Uwang okas tiu yung alisa na via pik Jamie Jamie kayok tingin lugu. Ila kay mo tayo sa nilam yung tayo matako tao si katigay katak tuyo na wat trade show na tayo yung dulapig yung nilam yung mata. Tana tayo company yung ilang kanapan na si mga kanaluto sa titi kuman yung mga ati sa pingin nilam yung katigo. Ama 9:30 patana kawis out lang uyok pibali ayo lirisong ang nerilone.

0: ko ekana ya bengi suna matu manga ta ukku manga ta ukto na ma ta tai manna un ko se hatta to tebu
1: ila ko ma je e tamanne la pimma ta aga ko tama te mele ot te katta nga ta business ri jang ni tukisi pali ti te kanna ga su to tik ta koli company Yunila kano kisuni takus sauti tiniak kisili tamani ni sini.
0: Tan abe kutu ye tukisutiaw ma blugo asiago abe runak piu.
1: Tan nakampila tamani juti kija si pin juti kija si la kisumi takus sauti tiniak kisi amalo kano inunik tukisi titibalang maniak kisi kano ilio katamanga si.
0: So ino katibu kai ka ngasa andrao yaptin no kanu lo katta kapta nga kawi gaya nga lukluti wakao tiba kluti bu ubay kanayak biksa matu nga yu tawang nga inu bedu nunangan ni nunabut nunat siyabut tamako kamagi yakbu soklo 47 radar sites mo nga kaktao yu kamagi bakluti bu takbo ikana yak biksa sana biksa matu nga yu ukto kuman nga kasi takbo ubap tinu klusi akik sok palegun nga takbo imti buktao yu naksi nga klusi tayman na unikar sa mayugu
1: e tema ta ko inu katu jek tigin o jut jigin itu ni takus sa otit ni amai mata inu not pivala ko ta ko nane atone kisuk atuin na yu it inu not email ay ko nak to say email tu ni pina sa ko nak to say no na bo me onon tema le inu katisi ta ko na ka otigil le ko ka katigil le git ilin no pivala ko kan akaw nak sa sa ngo ge ba
0: tamon na akaw nak pang kawat katong yu taw so kay ma ukhati git tiar lati u takba so sibunit tinni tu sib takba tia kulum mata un karba gi na khati bu ape kotingi do ki un na khati bu man na kawti gi u khala uti kung itto amalu u dire yak bu so lo sunna lu ta aki khak mata ta ko kay yu ikana yu ki me khini khu so lo khaga taw ya khang ni tun na khak mata amma in tun khangi tun na khak mata takba u khakati gi katte takba u to khun nakte bu taiman na aki sok pel yak bu taman na tu ti khalla taiman na
1: taman na taw ko si ngin na khatta ma sunna tu ni da kit pel le tu na ngin di taman ni nu na bu me sunna tu ni le mat at tok taw si malanga ta aki tu pel le lo de so lo khaga sa yakut internet access ngun na khatta yo sama kuno nga inun not pilih ko makatang na ato not ekana ya ko mayunul lonit kanon lita mas mga oka si sa ka kayakin
0: iman na inu katika ekana ya lang ato so na si tome sama ko aulang na ang nakpata ting kangata suku ting misuku akik sok sumawi aksoti u aulang na ang sini terbegini artengi hotels amma taikunga aulah begianganu sana begini artenganu sini terbegak terkluta amma niqidlu aqik sukma bagi akhluti taiman aqik sukma gatibu taiman kiw baga kisini tukis ngita kakaitain na apikutu giyay
1: ok kiw tertid maana li Tuna tuina ne kana ya sanik tamani akau yatini kana ya sauga ya tuna tuina takau reba
0: kana ya biksu matui katta ya tukku katta ya tua jingi tua misu toglu heavy equipment operators amalu heavy equipment mechanics diesel amma gas tamakolu human resources tamakolo kay matuinga now yaktu kisiani ubagudli in benefit department wo you taken na si tourne ilin nero mayu qanaq bixmini akeli nero tu bilin nero tangini iqana yaqtilugi taw taman iqana yaqtilugi ilin nero tingi akeli nero tibu amma kamagi tierno tibu qaw sa tierno tibu qano kayu si tierno amanga taman aqik tortuma yaqbu
1: ni tamas mama anak tamas minga takus so di tiniak tilusi lak tamak kopi ju minak tuet ajigi si hongi mata abit tok seman lo tilu tamak kopi ya ona sugun nak tuet sunanin lek tamak kuning ekana ya tit ekana

0: Kataan at ano titawag na sila to ano la chibiming molin pa siya chisle ang si mama yung kuno yung niya na mo e halun ni 2023 mi go tay may leo to minang ang malo amiswi pa si chikala pa si chivali ang ina sila ang si mama yun at titak makito ni Inuit Me Too molin sa taon na nalan na halun ni katok taon ng e halun ni pigi ako man na to march ngulakan ilang ipirok siya atak kwa atok tau kun nak situ na kaya halala mo yung kinalo kang pinning sa lumaksay ko tau lutik nun alin niyo kaw sa saktilin niya badyongan ni nga to Guelph tako ya kaluto chale at tuminin July mi pirok siya mi pirok siya ni kinatuting tako sa lumaksay ko tau kun nalaki gajak tuning kinalo kang pinning nun abumi Wednesday Lyo tan na kaw sa saktil ko tau dong.
1: So the idea is to.
0: Isu magicaw juta ko nunalin ito pero siya atok tao kunang luting tamak kuning akinala hak binig atak ko sa lumaksay ko tao kunang mga tam amalutaw tako ago hoksok tao nik nani si Jumini kaluto siya kinala hak bing atakani kijani at ikatu yung swamp ragwort aw jaw laktok lao amalo ikajok tigi jang ikalutu chemo kanila tutako khanu tigi atukun na kajang mga tasalum maksay ko talutay amalo asingin nun ako may nun alit tayo may kunang mga ta tako tau pipalde at ulagi si We News kakisaw sa kurto minuta kami ato katalam medyo kakisaw sa natsya mi ngak tumi unikali o tutik nun abu mitsanon ang maluata na inungo ang ulo ni pipalde at ulagi si 26 ngulak tuwi tako kanata mi ngak si medyo unikali o tuyo na ato dut ilagi siya medyo ati kato lea hamanik dan go ilo na changa ni tite ka hatta so unikaming kasi ni CBC ko na do na si law tuita ko unikale kasi majangit kakisaw jang ni tu asidak tau si majuin amalo asigijangit unika asingin no unikale minin dan ken makiu dan na pibale jule gina mo unikale tinunun hakka si majoy nuna lingin ni o halaw to nga tay mago kakisaw jay tako nuna hakka si majoy ngo pal khatalim majoy
2: to see what seems to be an indigenous journey.
0: Tema o kalimarlo ni tako nung ano na kakasi maju mot unikale amini ujumi pimaki ujumi kisya ni kaw dilalo ni tako umang ito mot akisok tamini titirak tamini taman na huwak sa anak to sibunitin ni hano pibarlea dulagay na atok tau katala mga CBC ko o kakatikakasi o katala tuit We News kakisaw jakut kisya ni tana tuwa ko tinga pigum na lang ito We News titikhani ak biko ko tigi jang Hong Kong mito amalukit ang mew tako Red Deer mo hata kaya kasi tuin na kaya halak tuin English hindi giyak tong luting tako ng lahat nun ako umiyan ya katayli majulo ka jayo kasi majo larga kitang may yellow knife may gawakman na amisula ni inukaman ang malutaw tako anak biliak patuy yellow knife mo tuyok may bingan tako kalaw to taman na go Edmonton liya ko jayo kata Roman na tuy amalukingo ni ngani Red Deer amalutaw tako ini chahat tuy Edmonton mi ila ini chaleo tau ga si manu tako atok tau na hatyang itu galon kuhir ta CBC Regional News the former CEO of the Manitoba Inuit Association is facing a new charge Winnipeg police say Nastania Mullen was arrested in the city on September 2nd and charged with a single count of assault. Police said the arrest was for a domestic incident and he has been released from custody. Mullen has been charged with a sexual assault that allegedly took place in Iqaluit in 2023, which led to more accusers coming forward, sparking what's been called the Inuit

0: ning ikut ta ayong itya kaya karo mo yung tema na iso makatero sa mga yung na mangikaro at ilo ko tabo na.
1: Tema ko at uplo mi taip sa mani ilin niya kaya katalak tilo ka inyong magdalo uplo ta aulak talaw si mga aulak ti tao katalaw si mga ta isi mga nakpala kuman kapag na ano tema ko at sanayin nang niyakto aluit uwagun inyong magayungin nang niyakto ko iglumiyo tayongin nang niyakto ko Angayok kangula uksi madjang itu, isimatangula uksi madjang itu. Inyulua mutta utai mana isimabala uksi magapta taip sumane. Kasi ang kila min magikuluki ukuwa 16 oktod kangi rapti utaman na 16 uki u 60 kangi oktod iglumi utaula pala uksi magapta inukti kun. Iglog di akong itiak tilo tayo inuktiho nun na may tilo tayo man na peruksala o si mayroon. Uwong nga kaalaktua ro wapta uplumi. Nun na wulo gabo mga akik pali alaksutiko uplumi. Inung niglo tamak kuningan. Maligali oktik di akak palaksuta. Maligali okwik di wapta kanani iluani. Amalu tamak ko at maani isamang nakpalaw nito. Nun na wig milo. Nun na bumilo. Tigmisul na siya kakpalak tiyo, tigmisul ka alung ni, supok to alung ni, puyok to alung ni, ublumi ulak to, makuha pibali at yan lak to, iso aksayin ng makikpalak sulig lewinuit, ublumi ulak to, na yan nga ang uktot, nurses mo na lak to, tamako na yan nga ang nakakpakap tiyo, ammalo makuning at yung may akto alo ulak to, inuin, minister uptuglingit, inuwi luminista ulak sutik uplumi tamakua pibandia yut tamakua aapik sok kasul auk simaya butawa ni 1980 ni pilu waktu mi inuk miklu kami sina kakpalak suta uwang alun ni kami sina uwang abiyokuluk lun ni kami sina ulak simaya butawa ni 2000 mi 2005 mutak bunga wakal lang ang kaya yung takublo ta kung mo kaya ako tama na ublumi inuin ayong yalo sakpo ayong nagsaga ito kulo ublo talo tama kuningan kanutuin nakpili sa gayo may aptining ang balo makuha makuk nagsaid uaptin yung takakpo makuk toko di wapilo akto min nagmina ka akto alo ulo diktaw pibalde yulo din ng mikpili sa yung magyalo katalak suti yung mata takayaw tili okting okto dilangin upin naktang magyalo katang mata o makuha za kunukur pili sa duwaktang magyalo si mangman inung niglo takayaw tili okti alo ulo ni ili takayaw dikiwa likan ili takayaw dikkan naktalo yung matiyo inuktiyon tagbunap tao tam na kuyan na may simatiyak pag may akazak kuno pila sa luwag ni kumakialog matamak kuningan. Makuwalo, pila sa katihiwala akong may akap tao pa o kuwasak ko pila sa luwag ni kumakialog matatamak kuningan. Kuyan na may akpang may akap, niblialog pang ikalwak tuon. Uplumi uyo, kuyan na may akpang takka tamak kwa pila sa katihiwala akong takka aksok kumakialog at talawak siyemang may matataw. Yunabutaman na. Uwa utioglo nuna wut amalu inuin nuna ngat taman na akit siya kpali kumablu usyo kaima ublumido nang minang umiak ziwa kaum makilak suta taip siya mani perok sa tiluta inum makiw tiluta niubiktiin na itamakuan umiak ziwa ngitikit pala uksimang mata amaluptaw tamakua ublumio laktok nang minang umiak ziwa kauktualo ulak suta Ayaw ko na pala yung magyalong matainyo itagbo na kablo na atak ko siya malik siya ayong itutukang magyalong ala afterward ta magkuling at kanwili ako pala ako natin magkuling at kablo na atak ko siya ayaw ko na pala yung magyalong mata kakitaw ya ilo atok sunidyo tamakwa tao tuksuwin kubiyan akong magyalong tagbo uplumi maan na uyo
0: Aksyon nila. Tay sumane takya kat ila takya pilar ako si magagukapya tayto. Tay na taga curly ko katimatilugo 3 months tilugo. Unikak tanga ni na ane ko yung itlo ni article 24 o kaya 25 lugo na lang ni kaya o kausa kaktilugo tay sumane ikping nang

0: Aynı gittiği olsun salayın baksisasını nangın iki ne ayar o hatırlarsını 13 müdünü nangın uvan nilde umudunu salayı yumak hatırlar o ama aynı gittiği olsun kanun İsimitinne yere kuma yarangama sanadetsuna piin naksakattiraarakku eemunna nok kaunnidiraarku
1: Sananguaqtati atjigiquru atjigingiquru yaqattartuk soyu kisunguariugayummangaarpit oqautiyunnaruvinga
0: kanitinne sanavaksuna Tuğrana kimuksunlar yapıksına, nabzın midli kubiç boğazı yapıksına, nanu kukini midli panoğulu ya ahtık sevaksına, sevaksına, nanu niyakuan goğanan nisavadın min goğanudun, tabunga idi baksını amma, amma sinuaktini, imbali sinuangni, kanitina angun na sing waktu ni sana waktu na kanitina tia dana arki lumi na tengan ni sana na sitama arki si waktu ni angun na sing waktu ni imbay sing waktu ni sana na sa waktu ni
1: Ang iyuti ni sanang warok si marok pe.
0: Niya ko ni sanang warok si marok sa ama. Ama. Bakit yung mani ang iyan ni sanang yung warok si na niluyan ni isakipan ni sanang warok si marok ma. Ilaw kang mga ikayokti ako dito ng day kong nanuluyan ang iyong mga 30,000 pounds uyaray ang sanarok sa tatay ka ni na ang ilang dito ni
1: Wait, paano ko rin yaktas
0: eh? Eh, paano rin yaktas 2 weeks to katin na ako at tatawa ni doon ni magbong ni safety course safety aktang na ako ni ilin niya kaaro sa ta 11 days ulo ni 11 ni sender ako sa tinutan na pero ni ulo yan ako sa ta isakipan niya ulo sarang ako sa tiyo Amma pingasin ni kai kakse yo kaksita. Ay ni tiara wakti kamagi yo tiaksita. Ay ni guru yo wakti tawad.
1: Dana sanang wa rokta se ukaw sa kayun nakpiyo kisung wang urong manga.
0: Dana ubanga sanang wa rokta ni silawjing wa rokti yu sarama. Amma kimuksin ngorti. Amma tatigab jangwa. Amma upi jangwa. Dan kimuksin ngwa kakti analin ngwa. Amma ingin ngwa kasaram. Dawatuk sinin ingin kasirak tu. Amma isa stanawa yakatarawa dini. Tuktingwa ni. Ni ido ay gutaw tukting wang ni tikara o yasin amma ay wing wang yung sarao ni gami ido ay gutaw nating wang ni tikara o yasin ang bilisak ting wang ni sanarao ni ma amma ido ay kailarugang wang ni dito Tulang ngang ni amma arabing ngang ni tikara yang begitu niyo.

0: Няколко така имали нощи. А, я кажу, нох, так и старо умирами. И не котерим нох, амба. Я рігі не нох, йогами, і льозу, тіш. Тіруга нох, не маку, не тіцяра, як симат, тігіддені. Амба. А, тіпарек, не макат. А, кік сидіта. А, кай кік сактер тіасері. Ухахшимаджини, welcome to Mary River. Тунгашиги, Нуруя, Нуруя, Шимаджини. Атибиди, Агуруя, Рахситиву, Аватиагу, Нунари, Тауру, Насанаяк, Ухаттахтуни, Идилик, Ясимайок, Такасарауами, Санагаяк, Миттиматалик, Arctic Bay, Clyde River. They couldn't have a tail. They wanted to get a similar Arctic Sea Dow. Then we have to have it with you. To get a similar idea. I just thought, Ananuwang dilitan na naningwa. Naningwa jaga ilalo tamang titirayak simulitin.
1: Asu, dakwari sanang
0: Okay,
1: wa reaktuk.
0: manda.
1: Dakwari sanang wa reaktuk titiwi tibianik simaruk tilu si kanwi lilaukpan.
0: Kung sa tiyara ito, pigeri sa Afrika, Aking pandes ko at giraw mo. Kaya ka katip sa niyo tako yaktok kami. Tamang niti upiwi si katip sa ti kamal katip sa ti. Kano aking pandes ni nga tao katip sa ti. Dahil mo, sakit ako niya ako ni. Tawang nakit ako kanyang nga rata. Sakit ako niya ako ni. Di ko nga rata. Sakit ako rasa ni tayo mo. Takuyak to kato ni Afrika na mo ini si man yang mga dan masik kita tiara at ayon ni tiara
1: aso inyo kangari kyang ko pang na isi maju dan nasa nang wakta si sakit ako na yung ningan ni
0: si man na utak kita Ukal biro ang isip kasi kagasak kita o niya rin ang isi ani isa kipan niya uwan niya kita lang kasi na kaya ko yaw lagot na hindi ko
1: Uy, kaso. Apek ko tiging itan ni kanotoy na tiyaw kao siksak ako ba?
0: Kaya niya may kasimaya ka isa. Aksagot kaya ilaw ko yung ang mauban ni ama niruyam yung kamay ko yung namitiyak si mga yung ka tinasip kita o tiya raw at tanyaki kita o tiya kapag si kal day ka ni niruyam ni piyak sa kautiyang mata magkukin Isiguro yung yun ng mata, kawai lawin lang na. Ama, sa nang mga katak, dito kawai lang mga ako ni. Dan, ako yan na may rumang na yung atataga George Colum. Ikaw yung katang mga aksin niya. Kanik siyang ito niyo. Pinagay. Dayon, sanay na yung mga ano ko kayo katira ang mga aksin na kayo namiti aksin na midligo. Ama, sa nakatagin katira aksin na yari magka, kayo namiti pagka uwan ni kayo katas mga mata. Ano ko yung

Aperzortu lutamako emola horumaza. Arraro, arraro, kadzare hartar beho tarne hartoa euna donan gela. Igalerta alo nile gor. Ta emanet. Sunanet. Isoa arumen artene zamako ningan. Izuller tortari aroma alaruman. Tamani tamna amara yarwe alu atulur taptini takkini tusakna lagu mingman unani khamani tubi isuani isuani tingmisu ugo kangata yaktu ikkua khawe saktu lubakyak taunani iklura laakha umata ikkua Tahunan kami itu isu atakan itu, ajilu yo kaksunilu, dan atau silik tamani, tamani ingin nasok, ajilu oktablunilu, sulere yukiaruna, tuktunin itu angit tua yang mata itu agaknya tiada yang tuktunin, tuktukang nangit, kema ya. Titiso ala umre ko ala kaptullu timmisu lu khawjawli sangittu ala walu attinalo aglu se khangata yaqatta ko ya umullutik tawnani ko khawi sarna axtawlu tiklu ammalu tekko kinyaru ligjuanu se ila tekbuna khagata ya ala ko khaqto khaqluni Tekko kiina eri ji uming mak siortari tekko pagnex siortari tekko nun atortari sugiyablune qinero tauna sugiyablune nanim mata uming mai ai tusama yakutak bo khasere bagatamna tinmisu khaga Kagetaw yala ko talukus yala ng masayim na atawis at sinaktum magayarap. Suwari yaw at ang ito walid. Kakulit ko tayo man at sinakulukul kangatala sa ulong matayip ko. Ammalo. Ikpaksaan ni kadlag di ang ulaktok ingigabluta ano kaya ako luklo na. Tawunga iklokula kulungu tawunga uluta. Umiakyo aktaimna uksukumit kuwisiyo. Tawunani nalane uksukisi maklaakyungman. Ilimatsaka tawla walo akpunga kuwiyo kangikalo akpaka. Taimanna tusaknaadlala uktu walo. Kuwiyo kakasiwiyo ablunikisiyani. Dawo kanuingittoo ulu sungittoo kiuneago tusaqnalilaawo iitaamna umiaqdewanillu sikaunillu qamunittoo itiqtaa yukuru walerman ima khotigutaamna imerpakkaptigu soqaimma Tayman na ito kakuyin ng ito alawalo. Pitsyaw sa kanaknak alawamik. Pitsyaw sa kasukatakto alawalo. Lalo ng ito tamagkwa umiakdo ako may awlat siyo alawalo. Sikaw nidlo awlat siyo alawalo. Inung nidlo. Ikimayo kalawak pagsyo na tayman na piyo alawak. Amma ikpaksaan ni sa atyak. September sunau diluim na September na ime. Wakal ayungit naksila akpunga uwa nga. Makkuktua lukta ime na. Kene mi awala mi atakakhtok. Wakal laga. Takwa ayungi piksin na it. Tautuppakkakki ilagiraali ayungni piksinnai angunasungni

Ayung minah sila ako nga. Kaya siya mibigay katiya kulung man. Amma, nuwatakan na tiya kulung lunin. Kaya nga, aksa lakamin. Aksa lakasun, aksa talo, takbo na kakitaw yala akun. Kikna nga yuwalo, tako yaktulang itakawalo. Kerana anggur, anggur yang kula. Akses sarame, amma ikarau makhu anggur kartin najid lubuk ya, nasenggung nak tahu tengna, sama anggur lubukin lekuk tahu tiakto, tekpan kimanit. Nanulebluni, wakadlaga. Ikakaw takbuna, makawangit to yaktakuluni. Sinyakto mayo yak nam makilakto takubluni. Aksatalo, nanuktalo. Tayo nanuktalo. So kay mamanyalo, mamanyalo, nanuktaking mago. Nanukadlakulualo yaktok, sadluwalo. Ayung ina sila wama magkukto ang min aksal ang min lupitakson na nuklunilo. Tamakwa ay ang unang nagmu pamaksal yao yari ayung ito ang mata ayung ina sila kung I accept it. In Utawai, Chertila, Kunirikiava, Mamma Tuar, Kisian in Nanu Nirian. I accept it till I win Uriola Nareyar, Yokilik, Mamma Tuar, Valuta, Mamma Rayar, Valuka, Uriola Nareyar, Yok. Is a whoever. I was able to get a little bit of a Tekshwa nasangwa alo lakhtaw yutakpane timane. Tekwa nilu takkime tenna inna gayao yo aknak. Ukunani laattayrikkunne kuhyasyotigi yaulune upigi yaulune akuniyalu ikayulikman. Takkoa glattaili ku lahtaui. 20 ulkpat. Kuviagi jaulune ingirlutik lutuksiak mekak nahtu. Taikattia kuluulianik tu septembr toane. Uini taapatai. Akuniaalu ikajulik matakkunun glattaili kunnun. Ukiu fording udah lektual orang melayu. Wah, ukiu piala yang magar orang mata. Kebanyakan agni aktual orang melayu. Tuksi agni kagelu diglu, nakti nakagelu diglu ini mana orang mata. Katit tahu yang kalau pok melayu, dari diglu melayu, magik. Kakitaw yala ko taguna, tusaksarain na kutagulo lakman. Mumikso diglo. Mumakisakto alo, ibakukto alo. Taunong ang nirulukakso nga. Ugwa nila ako nga. Mumakisakto alo. Nuliakalo niyo kalaw maukwa bang alawag. Tak kau anak sih jalan, wengu jalan.

0: Ya, wadu, amigo, imakmun, imakmu ako ni siya ko yun naktok. To siya umarap ko. Kasi yan, pitiyo sakta ko yung alo wak kami. Takpigong agyakta ko anik to alo mo yun alo nang ito. Uyakakta ka yan. Tuktok at yan ito alo man na. Tuktok ala ko pagkalo akto na. Uming mail lu tamazza tosak nak pak suri uming mau katige ali khangetia sa ko kai ke ni ka ko ri dak ta yo me kaneng net tiap tin ne uming mau katige ali osak nak ta yo ortu ama kone lu ama ro katige tel tel lima na tel lima ni ta ko yo khak na ta yo ortu ama o khala na ta man na khani ta yo ta ma tuk tuk Nereo nakhibang mi yu galit. Nakhtawang mi gamit. Tuktukalag na aktuksawak. Itag mo nga, kiklakala ko li. Tunala ko yung akamanit taong pibadliya yu lagay. Apikotik sakak na kovit. Kisi yan.
1: Kuyan na mi tunala, pibadliya yu lagay sakavi.
0: Iaksyo galian ay tamang usiwa nila wapsitay kuy lakka. Dan itu kita ialah kau ama, kami itu agama itu tuh aku lulu ama, isu mungkin waktu kau balik, piala jual oleh mat sunar kita tinggi sukuna kumya, tak kau cuma ok, tak kau jadi cuma yang anak tayung itu
1: Tanari nipitokak tusaksaw na rin mayok iluring miyunguro sa mayok inuyun nil sa maratugarok ilay amak unikak tilugo nipitoktoro sa mayok March 1993 ng tilugo tako ilagig awlag katakatak tilugit kugak jungmut naoyanot ang marutarok juamot Tanari unikaw sa kiyanga 1992 ng tilugo umeak Omer tok tilugit anna ro semaning innit onikkar tok tungasuk tilavo
2: manna ri tongitumi naiti 67 ekal naiti 77 tamane goyo Sikitokun Tanok Johanun Aila Oksimajikun Nutakang Jeksuta Katsikarang Nikita Akkuang Ingotakit Diku Pekata Ingnerat Diku Sikitok Tikit Dukita Akkuang Sikitokun May Atu Sikiyakti Diku Tungokti Diku Including me, out of the Oxima Sakpogut, Sikito Tapikata, Pugniman, Kanitumutang Maksuta. Now Yari Akpadera Oxima Gata. Now Yakutinga Kaujima Oxima Kisiani, Tamatigut, Atoktausunguni. Now Yani Loksuta. Taikang nunatinin awdak yagat takataw yag ning makung ni kataw yag doang ning oksugida oksimajiku sikitong makung matik. Amma nawyanin awdak yag migata kataw yag ataw si uraksuko akbalik doang yag da oksimajiku akbalik doang may da oksuta tanok doang may unipakirak tao gata Sikitu ke saudara saudara, kau biar nak roja rauk si majok. Tapi ni teruk tu ani rauk saudara. Upeng angan ni mai acting ok tidur ko. Tapi ngaji si bumbu rauk si majok utar teruk tu anu. Sikitu kon. Agak aku tidur ko. Aku

الوقت الزوجي قد يوديها قد يوديها قوي نيقتن أشو إذا تايب تسينك أوكاكتو قد يوديها ينيقتو قاي سيوغا قيك تاكولو تماني إيكيك ميغو يكتو أو كان ناقدين مون كان النخساو قالوا أخشوني تاكوك شاو دوني لان أمسي كشوني بوكتو لوان النمي أمسي لوان التو قالوا أكتمان إجوانين تاكوك شاو قوتي كيون نان إتشوني أمي أكتوك شوني Sikutaka kanilo imani, siku kayang itu alurang man. Kaya kaya aminga alik tu alurang si mang man, tayo na siyo kao nirakta sa niraan waga rak suta unga sikit lo tiguro. Amma do nunabun kagdin naksaw gal, kanin naksaw ruang isyo ni, takuksaw di galuak su ni. Ikkuanun tikittuwinang akuagun ilumun aringman tingmikasi yung taman na aminga kitingani tamangan aliktuwaroon na kami ikkuanun tikittuwinang suni imang muyuk sao yung ting ilumun tingmikasi yung man Kising ni kami kakama, ikuan ni sumatay ka ni imayak na mo iluwak sinasuk si matungalo. Tay ka ni nama. Palik to arong man, kapyanak sila ako si mayong, siku takang imadlo, siku mo adyana ta, nun namiglo ka ni giyak ang iso ta. Inuunaya ka ruwang mga ata, narunak sila ako si mayong. Kapian ng mga daw si Mayong. Aw niya siya. Isigang maawatagun, tingmika aksyon ni damad niya. Kanukan ng naluri kama, tukso na bunga, nipiga, nungutlo ko. Iman, inunia karuang mga ma, Takwag do ilakang inunia karuang mga ata narunak tingman. Imailid lunga. Tuksiang na sibudak pang ukaktaka. At ane, ikayong nga. Nipigan ng uslo ko. Kapianak tumayin makilakata. Ilak ka. Tusarang mayakang tuksiak to. Nikitak sutik tuksiak to. Taan na nutakaw naksang, yay ko akya akong. So kaya magkapyaso mo, kaya balitik ko rukso niluto sa akat na lakta ka. Noon na po, kaglibad niya kaya akat tigo. Aso ila kagliko yuri tayo naktong, tatangit lo ta suri. Tukso na akat tayo naktong, tuksya na akpagsuta. Tusak tao yung naparok ko yilikata. Noon natin ni Taima, umiakta kang maataw si yung itaming. Ilaak kang umiamila dutik, suko ilaak pagsuging. Imayak si may nakasukso talo. Daan na, yay ko, imayak at ikiyakarawa ka. Taibiti, tamangang na kami. Taan na akong makting aso niyo, jay ko. Magtaktaan na. Tuniyaw siya tigik kao yabun. Tabunga tingmika akto mun. Iligyang mag-uisigak kapilaw kaktaka. Pirakin iliyak ito ang mag-ututid luguro. Imayak si manasok sungalo. Kajak yabun do. So kay ma, isigang mabatago ting mika kami, imakpadayangin na ito arong man. Tatanayak to ko noon natin yun,
的に

ngiluta naruna ko yung iman kapian ng maring man katao yang usiyabon ima ano sigin singita ako dugo isumagigarwa sugo tayo bitilo ima yang alak suni auraw sa kayong ni Rami tayo na nutak ako digiyabon ako ng alak suni Asiwila kitingan utamaw nga ikwatay nga awraw tin king miyak bigay nga at yung eksima bigay nga imaktaman na ikwano kitingan wakto. Kitingan ito yung narako rakso ni kuraano kagdibong asiwila nunaro kagdilakso tigo. Surita ba nunamang nirekse isuman ang itiak tukloon na yun kapiyan na Umia meila waksutaru, tuksura arauk waksuta. Kukiotitaru ilanga sangiyong. Taman na rupiyo madlugo isi magibakkaru aksugur tusaksak sa akit otugiyo madlugo. Tusak taugutta upaktaw ni akatta iman na isi magaru aksunga. Tayo man na pigyan ngayon naksuta. Iman na isumadlunga taba tusaksak sa akin na suklunga kukikaya at drago mga pingasuwek sukayak nunga kukikaya at lunga tusaksak sa akin lunga. Kukikaya at dana sukuma imagpadang na aksun nilutamad sa umiabon. Magugad wakto ko imaya ka suklunong. Nuna mo at wila kagdilagata. Tahan na ako tigil ako rupo api kayo. Nakong nariyak sa tining. Itibing nga ni, kikikta ko rong matahan na noon nagiyabon. Itibing nga ni tayo matubak po tayo mawagaw ang mata. Taman na noon na sa ngayabon. Tamaw nga tuwin ng ukaw tiya ka. Noon na rito madlunga. Noon na rito nakuta. Asiwila nun na mukagliyugun, sukkarin na siwin naksun ni ugarwang, sabatin ng awraw at kakata, sukkarin paruktugo ugarwang, sukkarin yung ugarwang. Tamaw nga, nun na mo asiwila tikigiyak tugun, tikigiyak makikata, tayo bitiyong ukaw tiya nga, katsok lukigong, katsok tisunigidlo ikakasunilo umiabun, Tatangisuni. Tatangiman. Nunamon tamang tutuarong masuila inauniang nitin na kubiasu kayang wakarwak suta kubiasu ngito gudunin kapian arwang man. Tabay naklo ilakang niyong mating usingi akasusikaw tigiluta. Tako niyubian kitingani matasibu ni parwani sutik tamani. Tawagwa ilayin na kulungin, imaak-simaak nulak tuwinin. Napang ni kuminusunaw ba, ikwagun, imakuraan kagdetidlugo si bumuraok si magata. Kingumun, kubianak si tayo narawaktong. Nunamuakat, usingiakirata, usingiak matiktuabak sulikyo kaima. Usibun, mayuak tarikatigo. Kuwiyas ring ito ko doon niin. Noon na may ilikarwakso ta, upang at taon niyo doon nga, noon na may kataw ilikarwakso nga. Kamikpudlo, tayo bitilo kamikpong, imaya kasuksunong, tatatubin niin, imaksima niin ano umiata. Tatalak tubin niin kamikpong. Usingiya kasuksun tatamaw nga, Nuna mo at yak tuwin na wata. Ubatin nun ikatsuta kaya tuwin na rila oktugun. Inuniang nabun na nun ang ikaruang makubiasur kayang wakarwa kata kaya tuwin na rila oktugun. Kaya yaki kata sa ima kata kami kapiaksuging tayo bitiyo kami ni piaksunigin sibok to kasuksugi alak sibun. Tai kung tupit

Kaluwagat na. Ilan na kayo tunaroon ng ito, pero ang ikaw na ang nitinig, tusak ti tao si Magami. Inong mig, tamaw nga, uyag takayak tumig sunaw ba? Kaya yung mig takudlo nga, tupik po uyag katigo. Apo katigo, inukiyom, inukikunom, nulaya nga arurok, tano uyag tarak tubin yun ng man. Apukat di ko, kaya tuwin na rila akong mayugun. Kubaya sugay taktabun, ungadiyo ti si maraw kang man, nangyang naktumin kauni kumun. Sa imakataki siya ni, nulaya karukay laksuni, tapos nito sa suli apo at kokto sa maksutalo. Ikayok tao na kada ako, igati ko taman na. Tatikang ng ilo ang naksao yung tukisibadak si masakpaka. Nangyang naktumili ko matuk siya katla kaya kaktunga. Kapya naktumili ka do ako masulituk siya kaya kaktunga. Tatikang ng ilawang nagsawyok, tukisibadilaw sa kagko. Aliyan ay sirawak pong. Taman na, kaya kaya pun, amuduti ko siyo kayo matukumin ako na tuwalong man. Kaya kaya takang ming man asyanin. Aulaw tipik, tauduting. Asyaning atuli lawak si Mang Mayugun, kaya kaya ang ming. Aodrangu rikata, kapuibing nyun. Kapuibing kanigigatigo, inukakso nilo. Nuna rikalangu piyo kata kami. Tay kong nga uraksuta. Sukari ya kaya saklon na inga karaksuta. Nuna kanina akalua katigo, kapian ako ya kaya lawak si Mayung. Nangyang naktumilang ni Kumun. Kanuing ititaw yuan niyo gata, maan namun, tikit suta. Tarok yuan nun, niyo ko nasusit sakpukong. Nuriya ka doon. At siwila, tabunga tikit yuan niyo rao mi gata. Kanuing ititaw suta, tungasok titaw tiyak suta ro. Taman na kubiyan na tuwin niya rin miyong. Tarok doang mo ko yan na may takka. Guti lo ko yag ilo ko. O kasik siyang nungo ko yung mat. Tahit ko ato sa ayon, tabawuti lak takka. Nangyang nak tumik ka doa kuma. Nangyang nang itumik ka doa kuma. Suli tuk siya kaya kakpunga. Tuk siya ng asakang ilang ubatin yun. Ikayo kong naktutuang ubatin yun. Tuk siya ng. Guti sana rauktong ubat ninnik. Jesus si ming ingnak da rauktong. Jesus si tokotwa rauktong. Uba nga pidlo nga. Tamak si magama. Unok tuning. Ukao sikun isumakun pinayang ni kudlo. Tamak pagkama. Ukao siksak nung ako yung makuyan na may aktuwa rao nga. Dahil mako yung raksungalo. Dahil kwaro to sa ayon. Kau jangan nama yang begitu kan? Ukau cik cang nunggu kau yuk tu kau jangan nama ini.

Dunga så godt tisi, bisi, dutte vi min alet du si, dani og unge. Ulla mi, jeg harit, amire jeg ut 14, 2026 fundi lero, sikhek ngu jalo 305 ngu i labituk. Dunga så apik et si, ulla mi nala langa jeg ut, silin nyeri tu aroma. Ulla, ukhala vi ukan na mejo nga, katibik ilisak nilikajik kuni, pisi mayumik, dan nao na. Iva ilisiduk ilniani lirio yuni kamaria kamayi riau sungut suni alla tiriau sut suli ukhalima hatri lakto kan namejaga takuan ko ilniani lirijit education committee good niwakni halalik mimata suli hanuna ik niwakni halalik mimata takwa to saksaw geng how yut how it chagok tisitsuni tikko asiniup ukkui nga akpali alak ni nga ni ilinia ni ligiyup ilua ni apiksu ya lokto kuna si katakam iya ka to saksaw geng nga lang ayutan na iba suli suli tu ako ni ulak ulang o kento tamani kuk tua sinitabi nga ni hanung isi at niligayikut so what din resume wellness program de gani good to sini tabengani kenna mata angutinik neredit sisutik malo not chewak suti hanungse elegikku gami not chewa kain tut hanutigi angutini ikayok siria gunnagayak mangat isumakku hanungi nilegikut takwa anasimigak lutulia lukasilo kamakain tuit ukhayi haksuti tunun napaktu mik kisiani tunun napaktu ukhali mahatirik kaungutara takuan ko anasimigak lutulia

0: anna ukhalima khate khasimmiyunga katibik ilisak niligayikkuni pisimayuk tannauna iwa ilisituk ilinniani liginiusu kamayi riyausu ngutsuni allati riyausut manna tusagatsa hakpalaimat iwangai tusagatsa hakpalaibit atuinnaulaksudi
1: Okay. Takone apagume tusagatsa hakata katibikili samnulaganermi ili samnulagaye nunalilimani niwak nakhagaya hammata apago makutamani wak nakhagaya hasungugami nama siti malik nima September 28 niwak nakhagaya halakto nunalilimani.
0: Daga mana ili kumagayak tumo ukuingatia ha?
1: Wato niwak nimo ringayo maliga hasungumata ulukukini Tikko asin yo harun na rayak to kamayin mari no ilin mevi no kamayin mari kamatilo ay takun nga atin ni noachi yo luti. Tikko ataw gaya halak to tay na tikko ataw yo amire akarayak mi yo katimayin mo kasi amin mo nga katika sa gumato akun.
0: Hanga mo pibihat siya to ilaw gumayo hanga isulilak to tikko asin it.
1: September 23 Tako kati malingo kaso ni mo ang itubini ito ko yala ra yiti no pinuklusi mangi kala mga tahawi sakto kare ang kaso ng mata kaya kala miyo. Tiko sini kare itubini pa haunga ni atini no ita sila yakto pinalima ko no tako na tsao luto.
0: Suli ilaw gumayo tako pinasugat sangi hano ito gayak ha tako ni nga Ni waktu macam ni kau deh.
1: Kamu lihat tak hasil tak kau kat mana ilinnya demi tujuh hal mengata tu saya main materi yang saya hasil ilinnya di opening awing a ilinnya di lawnya tuk tahu kau malah tak tahu tu tu bila kau kau saya sepinya tuk tahu so opening awing a untuk koloni ofaloni ilinnya di

0: また犬の名前を出さまるち、ロケタを出てごわん、よくせまよ、カーレハソー、犬名でよ、ラミミミ、ノナレオセアのオトテリロゴ、ピアレロセットエイ、アラキタウソン、また、犬名とトップテナモガラ、オファロネ、ピンワーレアトトノ、ピンワーレアトラゴマユノ、アネクセマユレアミソト、アトテラミミミ。
1: ハチネ。Ukiu Hageli, Ilao Matanegoti, Amalo, Ilao Yu Lutugato Gunatsato.
0: 18 Ukiu Hageli, Ungatanulo, Ukiu Hagleti. Nunalime Ungosi Mareli, Takine Holi Lomakulini, 12 months, Amalo, Ilisanelio Wata, Kinalimakoni Piguti, Yotsutakawa Matego, Pionauti.Pigunauti hallo korea tenito, ilao yogo te hallo korea tenito, non alimono si mafala gomiaka o le mami, un otanuru. Negoa gomiatu loatini alla si mahata o le miatina.
1: Non alima, negoa gunaulaka, ammalo, nalliani, negoa gunahatalak tui, negoa gnaulakpat.
0: Pigunavilimak, pigo, kamayimarine, pinato hatte halanga yunga.September 28, mungkin ini mangan ya tuh inau saya guna beli mangan ini loh nangi tiga sok lebih. Ilo nali mangan ya tau cikota ikan itu loh megon nato inau salap lap konak tuh. Kita ini kau yang mana seorang ini mah tuh naga le ya tuh tiga orang mata pinak ni uto tiga cukup. Inu guna itu lebih ni tuh apa ilo vekselang ayo hatu kalau nukhanga kain naga hasilmu bata uto tiga logo.Ilo vaksinau to amaukua se mafeungu wata takua. Atu ni takutsuge se nami pinyak ni ham mangata hawe sakhaase ge kayo se ronna mangata ni mangata lo ronna titu wot. Kaisi tse ronna tu innau lahu naku.
1: Ah, hai. Nuna leo iloa ni namase johangi tuakpat initanga initangi tuakpat suli.Abungwa kaya, tuin na kaya hakaya, kung nao kaya ba, nikwak tao, kumayo no?
0: Takwa, amiso ni nikwak kaso kaya haso yung matano na lin ni 23 to 27 tako na ni ulo ni pivit sa hatila kiso vo na masing ni kalato vini upata. Taikwa, nikwak kaso nga kaso tuyan ito vini utsutik na masing ni ito ahotik na masing ni ito upata. Katimayin nga kayak tot.Tema ulo asia ni pivit sa halang meguti 28 ngulok din ako. Nama siguti kagayak tanong ni tikwa siya ni hapte sige ala kong nakayak to.
1: Ah, hi. Ah, nakumay marialo iwa apiksudik ka nung umimada. Ila kaya katsa ako na tsakit?
0: Asugo na kukmay. Hanap to kaso asa mo kata tema nga katilip ko ni pinasuksuta. Ako ni nga to yung nakuktiyot suta inuto anong minamak.Pigun na bilimati ko to saksaw tiga suwala nga yabot. Katsunga ikisigi at siya kumatsuta nga yung kariyo ni katimayin ko waso ako yung tsuta. Hitong nga nita ilin niya nungin ni ikayok si matsuya ako tsugi na nalimi.
1: Ah, nakumay marialo. Hapik suyak tilong akiyot siya akong nahtakay na gabi. Iba. Ilagay akat sa hangit wa
0: gabi. Sigo na kumutipit pa. Hmm.
1: Ulusot siya lang abodit. Ilagay akat sa hangit wa gabi.Unus
0: channel. Asugo, thank you, Ipilo.

0: mana ukalima khati khasim meyonga avatak kuni pisima yumik katinga yi o khati o yumik a utaku kia pemi utangai
1: utaku kia pibunga kamalin maragi yo tuna pinu fitri yo bunga avatak kuna sigu yi mitanya katima yi yami tunga yana nalume re khati nyalogo avatak ku avata tiositu halire dikku sita aro mak ona tormani inum marini katimak kaise rugatta tanna avata tiosere siunga ni loksimam 1980 kilo sivulipami tema 1981 mikati liloksimam matahinum maritan na ulu mimukarsin mag parnaidam ni javut ulu khutin ni nalona si semanarapta ki kuta wati ki makai metaga e October 13, 14, 15 daku nami ulu ni mantriya mi lakbegu dan na sini tabi tindu wit ta khani ni pao tindu gulu katiman ni ta memalume timalirapjugu September pep ani pekkar ni Hitingan ni girls yang lo ulo akisya ni na pits kita kita na kino siya kino wala ako ko kisya ni o lila umat eh may lang yaya larap tugo tanyo dan ano na inyo na to sakat siya ulo nga ta tingulipangan ni awataw katimay ni wartaw siya umata ang rukhamalo dan na Lusakata kutigili ang mga sugok. Kauri may ako gago nun naging niyano. Takwa mirawakta ako siya ako mauti. Numaling no ang beti si Maragtabo. Nunalig, nunamitigin ni Artikong Nut. Ang katimay kumitalo. Kawamato kumita. Ang labing ni Nut. Akin niyo kitabot. Takwa maliga kasi ako may matao. Kartin niya ka. Waktu tiga soa rumaru katimariu ini katimariu nak mukang rup hari ni yang nulu okey hari hak pop 18 ni ngata nulu ni ilau relu tiu ami hati ini muk nuna vin milion nuna masih malutik nuna vin milutik dan nuna maligau mila onulu asyik kau roti hari ami milu kati itu tigo tigo si mau tigo metuni Ako metaliman mo. Tapos nga, maligali, tapos abataw, katimaringin mo, ang lukha nga nulo, iligato ako mulo hatuakpat, at iliok daw si magyahamiyok. Unalo, September 15, may isulilang ni Mahawri Maroko Miyavo, ukwilok sa mi, nakuwaktaw kaso ako mulo, nakuwaktaw kaso ako mulo, ipasani, September 1 o kilobo. Avatau katimaring ni sita maurung ni daktusut. An angaruk hanga sita maurung tuwiyo tulugo. Umalo makitikun katimaring ni pisi maruk. Atau tiusu kong ni doktili yaw timakto ni makikyo katimaring ni nuktan na anuta akong nagpaw tulugo. Awa pero katimaring ite may lang at kiloko, ite may lang at tuki, inil lang ang nagmiyo. Bako, kukago marap ka tulak daw ya, matano na rin yun no, Tanya.
0: Ah, hi. Katimanya, usi ulak to taga, daun na ni la siyo, mantriyami, daun na ni rip, cielo nilo, eh.
1: Ah, tawani gya lalap tigot. Nuna di ato ni inong marin yung makono kik at taktaw suho kami teme ng alami yuk. Dahil kanilo Montreal mi alavi hakto ta. Montreal lo rilaksay na nga ila Montreal mi trena lo ille do ami at tatok ni hakta takumi hakto huwarang wadugo tayin na ingoy tiling niya kang inik aninak tuho tingin ni Tiyoko tingin ni kanuangin ni. Tiyo may tukaw tihang migat.

0: Đây là ta cũng nhắc tới hồ gà ra cái loại mít xù gỗ mình chưa mi ao là lúa mít xì tô số mi mặn à ta ta cứ ở hia học là ta ít lắm nhưng nít ta vẫn nít tiếc tin nhỉ cái tim mà bị mọc thì là cái mi ô khá hết tâm yêu cô tại mà ít lo anh yêu lo cho mi à ít lo tin nào là mi mặn à Pani telari kuti haksuni, palaet si mainga suni, attanai tu mitsi a realimi, piperarat tatava ni nuna vignoni, pirliara pishuta, takumiara travigno lettura lua, che tiene aroma la kala kuma, takurogia hakturiatini, kekani katimani, katimazini, ke la reami, pannoi hattamitsuta.
1: Ei. Suli tauna ni lak maina inum mariu tutilu tauna ngolak mi mata usi tangilu sini tavit tangilu kamari yop tia lak mi jua lua.
0: Teka ni sini tavin ni narok tau suru narok tau waru suru minu marin ni anu tava ni lak tukut katima ringa talu idak Keti mavinga lui daktai nanganin ni mati mitariu. Ani hatala mitu. Ai isu aktu miti katua muinu maru mata.
1: Hai. Sulli kingu lipak siu litua rutsi nigoak ni halak ma avatakku angayokha nganut. Sulli amisunu ukhili mabiu ratakisi. Ili ko magayak tuntat sa mga?
0: Loa katang itukot. Ulo isililito ang ma tukita wala so wata sa matingan ni tenay palutut so gamit. Ay patani chuy na lo ang okwi lo so ni tuktaw tigatwa kaya may ayong nalakahat na ni ma dami ako umlumi Lumi at sugun na si Gabingali at siya tunga sa mga umiso lang alat man pinaswa hatigalo at yun nino naling niya kusta utik ko hatagalo amin siya mo at kusakta utik ko taman na.
1: Hi. Suli atik so dikaw ko nungo siri mimadap. Katimania ko si ulak tumi makivikut ay si ma runaw lak may mata asingi ay si ma runaw iba katimania ko si ulak tumi.
0: Tanya katimanan marit sumi. Teko tiliyo ro na lagi ako maro. Alagi galia lang alat misugi. Piluak tu hak tu ikut orang bidak tu katuk dia hati yang kumi teko alo inun marin ni piluk isi orang ni mata KRG kuno awla tau ila KRG kuno itu nga behak peti inun marin katima ifutingi teko na nga alam usumi ya nga makipikun lo hau malak ni yuta matemo mancha mi katima ni ulak tu mi
1: Hau ni malu ni satu. Hai, amalo apik suri lagi ngulipak. Taman na katimane aku siulak tu sakso lau nat sari ba utu diri lo tak kami kunut ubalu ni hari tau jaku takut sao lau nat cami yo.
0: Hari tau aku takut sao nak tinggu halau miyabut. Tak ani ko tak jauh lak niyo dan na uhan nilo kay na mi ko Daniel September 20 madam na September na 22 23 24 tak ko na ni ulo ni nga lo na si halaw ro katay na dan na uhan kang nilo tag mi ka ko kila ka timi na ngatya lo ro ko Kiti ang tana at utik haray kang lamat. Sinitawin ni nalianu nalihaling itaw mga hawi katwa hati laurumigata. Arong nasiyad at matay ko

0: tabi tamna manchia mo la khidu khti bulini umira mo umira le re la ngai lor mi tuta ta wana le khare le lor mi le gut manchia mo la khidu ta la manchia mo la ze ni pagnai da khit sutta king le mi kut ya ha pili le ra mi du ko khani ni kutta 2028 koko makto mitan na hauri mara ko misuru hanu lo ken na ko
1: na hai nak me mare la ko ta apik so dik nung me mata ilaga ya gat sa ko na chahit
0: ata na tu lo ken ya tu September 15 September 1 yu ku lo long mata man na unni malit sugit malingon ya batao ukwila ukwala kitan na September 15 ulitoktat ni gom na ato tilak to October 15 ni tena lang alutakwa
1: ah hai nakumay mariyalo uhalak to kung nasi kain na may rabi ulaong kain do wota ulo sutya lang kapatid
0: ah nasugokto ah ilak na kumay.
1: Hi, my name is Dr. Minala Siri Baruta, and I'm a governor of New York. Yakusi itukalak, unikatilogo. Ukiami atanagon naningani hayariakut, umiakulonit.
2: Captain Kugas Locksmurta, Yanni Mitimari, Kitchimani, umiakulonitima, audio teloxmutima, audio teloxman. I will have a nearing in the air, which is a little bit of a I was able to get a lot of money. Kaya may liga ako rin na naman na doon sa mga maliyan ito man o hakan niya sa ito yung matawang at umataan niya ako doon yung ikaw ngayon makuha niya yung karehal ko doon umataan niya ako doon mula at sa kawisit lakas mga tunawal ko doon takos doon sa mga puto na na ito doon ikaw doon yung sa nunamok ito yun. I don't know what to do. Kau si nesta, jadi kau ni lupa. Tapi mana, ani guna ni cerita, ani guna ni doksi meru. Tan dulu ni ukuah, ya kata ukuah nak cibu, ukuah galawan.

saisani inum mari ulang alok tilu kamai nali masu mala na kaya na kok migel la hatta kitsana na tsini na la tsia hatta lo silu isumai na ana

kugut pija ku taung itok tamani laung nayak megama ku bena kuni nalak tuhi ino katigi laung nayak mega piublumi ublumi kunau lagalu apa maimi September 14 ngulianik tok amerayak bik 14 tamani nahak tu yagama ilakhi nahak papi hanangi kata lau gama utakhi malagi bunga tunga hutsiagitsi tusayak samituhati luhi ublume bivalli ayuni kangak tiugaping mit tuhagayana yakluta ammatao bivalli ayuni tuhane agibugut ammatao ilagilaw tabu tamna kayuhi kayuhi yok tuhane kabuhuli tikagar duar meutao lauto Simon Tina takwa hanakatima Robert kabitu atu inagok tilang wagit matnaak paga ammatao tuhak nahalokin luta ikirnak hibali abok namiluktaak hilalu kanuin na mga tuhan na magapta tu sa eksamik tuhan na ako hi ubang sa mga ekos

iglokalapta hangani paungaktang yakama tana tito vijua measuring cup me atut na sunga 2 cups we bigama kuwea huksunga tilata kilik palea maamat mailu ni paungaktakama kimalik sunga kuwea huyat saak sunga angayungma Aluatakea ajimik kagitaw yakut na kiyujik man nukagitigut takwa paungak tak kimabig juak tut nunibagyak to kimayut pangnektumi takwa rubber made maguga glad angijut amihut iglakin na lilaw puga paungak tak dewa gala gugilaw kama taikwa hanyani naungun na suni tayo man na ituwa anek taktut piyulo alaw na amihubot mana ni pimik tuha gala ngayakap ta at tam na imgak tao yok tuha na tuha law kalutigo hilalagigang na akama goodbye.

Hilak, taima hilalagilaw na yung ama hilalagayikot akikok tagangit nik taima ublumi unu nelak nubujalokin na ato hibulak pa may akwayani wang nariglo ni Northwest 30 mit 50 mut niglinang ni nga one ama akago hikin na na ato wang nariglo ni 20 mit 20 mut tikit darlo ni ano kay hakinari blo ni tao unang nakarnayaklo ni 8 kangirsinak ama tikirar doa unnuk nubujanayaklo ni nipaluk tao yam maakmat maan nao yok kinipan nao yak taklo ni ano kaalak taklo ni lu maan na piyok uang narik to Northwest 40 mit 60 mut ano kay kiglinak toko ubla kugalwak niglinak ni nga maan na 1 akago hikin na nga ito wang nagiglo ni Northwest 20 mo tikitang na unang na kang na 8. Igluligar yung may unog nubuyan na ito

0: Rikuni, tam na imgatiwla waktok ituluk anak miyut. Manali pivalle yunik kangyaktuga pigmik to harela ng nagapta tam na regali piungitok unikartin lugo to hala ng labun.
1: Aw yatiyak ito araw wataro. Aw yatiyak inya ng nagtaka paungari kurumat. Aw laksimaron ito kisene. Bila tamani nyo natin ni pitap magkua kanya yakatak tut na nasi yada lakatak tukurong may yugar wato tapan nyo natin tinyugar wak namu ingat kajutikulo namu nga katak suti na nasi yakapag tuan nyo warit takatang mayok kanyok pamatay lang paungari kurulo ni tako kwe pero tiyak yung may yuan nyo raong mata kisi ani utang na raong mayok tukulisari yung kurulo raong mata pero tiyak simara wakuro asutik kongurilyo tukuriko yuk tukuro yagay lao mata siyang naro ako ng tulugit na kutiewa uming mata na kutiewa kibara umigati ko mana kongurak turo ang nakpagun na ang mingmat utim makisuti ko rin nakangita kasi utulugit siyang maktuk ko yuk pa yung migati ko tayo na ang nakpagun na ulaw taod lumi siyang maktuk ang nakparang maasingin ni kasi ani kaya nga rin mo natuksiyo mo ako sa mayo kayo yung tao mga awlak sa mayo kayo yung kaya nga katayo yung tao mga tao mga sa mayo kaya nga siyote yung mayo tao mga tokan ng itok tayo ko tayo makawi yung lugi tao mga si kuya katawin niya bildo ko kasi ni mani kaya nga karaksari yung niya roaming man kanatsugapi kaya nga natuka yung maya yung nagtukuro katro sungon lang manak tapan na iluwan na pitakang masako yung loktok. Pangat ako yung kain nakataktok. Kang surak to kakangami. Kadarugang nita ko yung kain nakataktok. Kadarugang to may kain nakatarok to nga datap pangatlo. Sibulok pa ako yung ni. Kadarugang to kakangat. At huwag na ulit siya kakangat. Kaya meron nung ulit sa kataktok. Ay sa kataktok kain nakangat ta. Amig kaya kataktokot. Isa yan eh. Mana. Ukwa si Rigao nung utaw ngayon matara yung kakatak to. Kuroli lang ito. Nung utit sa utigi ba kung nang medyo pili sa akong nang migati ko. Kadiruga. Tukak to yung medyo ay nakatukuro katang manila. Isak si Rigao tigo luto at kanay ang bigiyak ko. Awag si Marang migata. Pamayabig siya katang manila tahan at kanay ang bigiyak. Awag si Manikuluni. Pamay. Ukaw sa kayong medyo mo nila. Awdlak si Manikot. Binisuwa ko si Lima Munga doon nakaroon eh. Tupikakayaktok si Makainang. Kautigil ako si Magakko. Tuwati si Rimi, awdlak at tuwati ay mo nga nauktukot. Tamahan ni Takti mi. Aki Takti ko katakto mi. Agi si mi. Inuin, takataw yung umiakot. Tapahan ay tukot. Sa ati siya ipawroktukos ako siya. Na isa kasi utinagin. Tapahan ay tukot. Sa ati siya ipawroktukot. So kasi na sa kasi ako tinagin. Ami si kuro lang tukot. Nuna rigyo ako ro kain na makada ako tukot. Tupang niyo taon luta. Ula taman. Kati makatala ako ta. Tana. Outlap sa managala ako tabot. Tunga bakak sila ako may laka. Outlap sa manikot. Akaw si sang nang taong nga rin minyo nami. Tayman na. Tunga bakak sila ang kasuk sa kasuta, nanura ka sa kasuta, pero ka sa kakadluta. Ula tamaan nila, kasi madarangat na, sukusibu pa yung kaya huwag sutik. Ang marokano ili ako kaya kamnaya ko ta, sukusibu tau pa yung kaya huwag nakadlutik. Kaya may ang urok pukot, awlak sa madluta, taan na naman ako sa matiyara ko po, awlak sa man na kaya marawak tabot, tuwati si Remi, tuwati ay mo, ungataw at sakuraw ng ito, sila naman ako sa mayo niyo rawman. Paunga rin may sarawak po, kikita may karwasuta. Ikalutok at tiyak at takso nito ang nasukti. Tamanan yung ruwa ka kami. Ikalutok at tiyak sutiglo. Imatiyak ay nakso nito. Ano kasi ulit lang ito.

umiyak to at akakan ng umiyak ko to. Kano kaya nga lang, narunak po. Usilak su, yun yaw ng mga tarupi ko tayo rungin. Tapa nili tayo ma, nipyo ka nga yan, inilaktak sa mayawaro yung mata, nunakasot. Tapa ka surupi ko tayo rungin yung usimang ito. Kaya haro lutik, gura di haro haro tapika. Tapika ulo ni. Kano ili nga niya po kaya, tusakasukan nila yung inakit. Tusa pilip, tarawak takarawak ka. Kawan yang setiakan nila aku kemaksima yang kanun yang mengata. Igeri waktu kau kuenya orang malu. Igeri sana sana yuk amat orang ming mata. Teko di sana juga yang yuk ala kurui. Aku waktu aku waktu. Aku tak tahu tu yang mana waktu ini tu sama yang mana. Asyik lihat teko. Aku tak tahu ada yang mata. Kibisit uta ka aktuaro takot. Tamak ko ni nga. Kibit takto ko sutik akit takto wadli ang mata ikok aksanin nyo. Tamadil to, idukap isak do yato ni manakasero yukto. Manakait yakto aro yukto tamadil wadli ang luti. Manakasesi mabagi isman araw ming mali. Manakasesi mabagi katalo na kay idukap isawa yato na kilamayon ng musawa yato turo. Igluliyo ka sura karo ato tiglo manak ka siya na sura to tiglo. Ilang ako tayo mga kuya bang ming mata. Akaw kaya may nilaw, itaw pinyo ko rin. Isumagi na sura na kayo nakatang ming mata tao mga sana kanin. Iglo kisang na yaro, pito tiglo ko. Iglo ka kaokto ko manang isak titik, kaokto ko manang inyugiyan na inyugiyan ko niya ko dito manang. Isumagi na kayo nakatang ming mata, sana kanin ito yung nakarokaro ako na. Akaw kaya may nilitaw ng kopi sa kuruin. Isa manarok pagkilo nito. Sana ka na ito yung nakarof na tayo man na ito yan ng mingman. Isa mo na nukaw na ito kurong man. Teko rito ako. Udla. Pao nga. Ukakaw ka ma. Pao nga kaktok. Pao nga ipiko sa matiya mata na ito yung nawagaro. Uloy na ako ito. Tito ka kaya nakpagto. Palitibag kilo nito. Umiyanin. Umiya ko siya, nagingla, sabi ka lang nag, uloy na ako kung magpat, inisari ako ba siya, waliti kayo nakatang mingmat. Tema, uloy na ako, kaso, kawagay baro kaya ulang, imatiyak ito, kakaroon man. Namung ang nagtukuro katang man nila, kayo nang nagtukuro katang man. Namung magtataw kayo nagsumadukuro wang milyonik ko ah. Tusam na raw mingmat, kailarok kaya ako di sa kangitot. Inisari ako na sing milyon, kailarukiya titawala ang mata. Umiyakang ito, kailarukiya ako di siyakang ito, kailarukiya titawala ang mata. Doon sa mga ito niktay maang, doon sa mga ito kaktukuro kayo nakpamimat. Kasi ni isumaksutoy ng mga ito kuro maano kay imanglo. Ano kaya ni nga, maliyan ni nga do, tamadaw wakilyo din. Isumaksutoy na titaw kuta, na may katagtitaw tiyaga dakto ko naroon ako yung ikaw di gilyo ni. Namung matutak katong matukurong man. Ang marutaw nun ako kugarong mulo, kubinong mulo, kuno nila tamak kuno nga. Ikaliyak pagtutamat yaw bang may mata. Nun ako kukuruak. Ingatadutakalo ni ikaliyak bisaw bang may mata. Nariyan mo kayo natukakatang medyo. Ukadlaw takalakot sa naktuwaro katang mata. Namay paritili kuruin. Kubiyan nakpagkipo. Ang marutaw na ba ni, nuro akakatang may mata ka ng sugapyo ilo ni. Ikanuktuwaro katang nakaraw to ni kuwa. Ukadlaw na ka na ako doon sa anak tuwaro katang may ikaroy sa kulilagay mo. Ikangan nga ikaroy sa kulilagay mo. Ang marukoy niya tiyang uyakurup mo. Suki ikaruktaw yuwaroy niya kukitutay niya. Ako yatusuktukuroy ikaroy. Agtuwilo takatuwilo. Tamatay niya wak matay lang. Kalau esok waktu tujuan nyobang milyon, kalau ego tujuan milyar kerja ni, banyak tujuan orang orang mikota. Tapi aku anggap waktu dari yang nak katak dulu, kangat esok kulo ni, umi aku kulo ni, nak kau itu katak mata, kau ini nak katak ni mata rone. Tusak sinar rumah pakar orang kerja ni, suyuk akan lagangan lo. Tapi mana bukut? Aujat tiarik bukut.
kan jag fråga

0: Nunca ogarla ne agapta. Ter ne agibugun.
1: Tanau le te dio hotela o se majuman te ubai nui kato te hatige inu asinga ngano pasi te tere leng o se malam majo. Wena pek mi pale si ko hot se majo na staini a molen te gojo minu jo anu na le pau jangan i September 2 o te lugo. Amalo pasi te tere leng o lune atau se mut anak te gane mon. Tanau te gojo lahi jumine ai pamini ane na mat amalo tau ka tanat. Anu te tau kun naksila to anu la TV ming. Molen pasi ja te leang usi mamma jo honu jong ne ane mo e halun ni 2023 mi go tai mei leo to minam. Amalo ami sui pasi chika la pasi chiva leang in naksila usi mamma jo ati taak maritu ni Inuit Me Too. Molen sa tau na nala ne halun ni katok tau ni ngay halun ni pigi ako maang ne ato maach ngola khan. Ilangi peroksi at taak ko atok tau kun naksitu na kaya halalan medyo kinala ko ang pinning sa lumaksay ko tau lutik nun alin ni kawde siyak tigilin niya medyo ang aning atut Guelph tako halutu chale ak tuminin July mi piroksiyan ni kinatuting tako sa lumaksay ko tau kun nalaki gajak tuning kinala ko ang pinning nun abumi Wednesday layo tan kawde siyak tiyo katau dong.
2: So the idea is to.
1: Is yung magigaw yung tako nuna rin nito pero kasi at atok tao kung naluting tamak kuning akinalo kabinig tako sa lumaksay ko tao kung na mga tam amalutaw tako ako kuksok tao nik na ni si Jumini kalutu siya kinalo kabinig at akanig jani at akato yung swamp ragwort aw jaw la tok lao amalo ikajok tigi jangi khanu tu chemo konela tu ta ko khanu tigi atukun na ka jam mga ta salum maksay ko ta lute amalo asingin nu na bu menu na le tay me kun na mga ta ta ko ta upi par le jo le ji we news hari sao ja kort minuta me atu khatal me jo hari sao je na che mi nga tu mi unika le tu tik nu na bu mi chanun amalo ata na inu ngwang lu ni pi par le jo le ji 26 ngul tu ita ko kanata mi nga si me jo unika le tu na ta u di la ge jo me jo ata khatu le a khamanek dan gok iluna chengan itite ka hatta so unikaming kasi ni CBC kut na dona sila tu ita ko unikale kasi majangit kakisaw jang ni tu asid jatau si majuin amalo asigijangit unika asingin na unikale aminin dan ken makiw

0: Utan pibale jule gine mu unikale utinunun hakasi maju inuna lingini ohala utuk temago kakasau jay tako inuna hakasi maju ngwa par khatale majun.
1: To see what seems to be an indigenous
0: tema ukali marluni ta kununga nuna hakasi maju mut unikale mini ujumi pimmari ujumi kiseni hauji luni ta ko umangitu mut akisukta mini titirakta mini tamanna huaksanak tuk sibunitin ni hanu piperle julegin atuk tau hatala mangam CBC ko hakati hakasi hatala tuit We News hakisau jakuda kiseni tana tuwa ko tinga pigum na laung ito We News titakhani ak bikku ko tiga janga Hong Kong mito amalo khitir miu ta ko red deer mo khatare khasitui na re halak tuit english ini gear to looting ta ko ngala nuno bu me ane khatale ma julu ga je khak si ma ju la ga khitir miu yellow knife mi go man amishulla ni inu khamman amalo ta ta ko ane bele patui yellow knife mun tujuk mi bingan tako kalau tu taman nego Edmonton le aku jauh kata rumah ni tu yang malu kengun dengan Red Deer amalu tau tako ini cahat tu Edmonton me ila ini cahle tau gaya si maju tako atok tau na hadjang itu galon.
2: Koyan nami kawisak dan nak kawisak lok tok pibale unik unikah tok kaman nagibok. A qitir miut pivalle yukko qauhew haqmata irni hukki yaqtoreka Red Deer Alberta mut Edmonton mit qanuke tay maunga hiktigi jok manna tu haqinnarlugu qaujige aqmaqivaga qitir miut tu haqwarnarne aqibut qanoq ihumagi jaqa mangata ta kuminga ilak tu saik sat utak mik mata hilal real lang na kama kiter miut kanu itu mik hilakar na ang mga ata hilal real kunut akikok tau himayut kugar yung mik unuk kanak tau yang na kanerun na rangat ni palulak pagluni kinipan na na tu unuk nubujat taglunilo kanak taglunilo 2 centimeters make a pinakpok o ang naglunay 20 meet 40 mut 0 meter akago kan nagtaw yang nayak mayok mingulik taglunay lo ublukot kan nilik taglunay talogzoani unnuk kan nagtaw yang nayak mayok dipalugun naglunay ublumi unnuk nubuyan nayaktok kan nagtaglunay ugvalunay dipalulak lunay Oang nagluni 20 meet 40 mut, nigli nagninga 4, nigli gekan nagnayakto 10 mut unnuk. Akagu nubuyan nagyakto kanakin nagyakakto ugbaluni dipalukin nagyakang nagyakto ko. Uksokto ni unnuk nubuyan nagyakto kanaktak na unnuk, oang nagigluni northwest 40 meet 60 mut tikitak nagyak. Ano kay hakinak to unnuk pingang nilirlo ni 20 mo tikit tarnak. Niglinak ni nga 1, nigligekan na nga 8 mo. Kaupat nubuyan na ito ang maublakot. Kanak tak kinakailik ugalo ni paluk tarnak po. Kingulak pa korlok to umi unnuk nubuyan na ito. Ni paluk tak kinakailik kan nilirlo ni unnuk. Uang na reglo ni Northwest 40 meet 60 mut. Unang ni nga 1. Akago nubuyan na akto kanak taklo ni. Uang na reng na 40 meet 60 mut. Tikit taklo ni. Ila ni pimik tuhalaw kaklo ta. Ila gilaw tabut. Tuhak kaugang na akmigman.

talbana amulere nilulit mata umiahul kena aklok ma atikalok tu hikungin ikudang mal mikit tolong la talbana kumahit talo man tang tat liak tu lukablu na tika ulang mulu amutingin ta amihok lawa sa talbana